0: ba yon chè ou vle bi madan mwen
1: sa han mwen sa di
2: I mean, well, look, we are an endangered species. How
1: did you get?
2: 27 to 1. Se pou wache 26, why an ki do?
0: Gason, kok, se pou bi ke fou sa wadi avon moun pa sek, ton sa kay di madan mwen sa gason. Gason, se bay sa ou yo sa gason.
2: Anyway, belouk. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
2: E di mwen petiwe kay madan mwen lisa li a petiwe tou.
0: Uh-huh.
2: So mwen vlo wa le gason, just petiwe sa ek chek mwen.
0: Ti mwen dou, mwen just fin fwant ay $40 ba yon fom la gason. E kou sa madan mwen pa pay mwen, le mwen fin fwant ay la gason. Madan mwen ka di mwen, antwan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka sorti gason. Mwen bien fache because mwen bouzoun la.

0: E ti?
1: A ki moun jake mè la?
2: Mwen ki la, oui?
0: Eh, ma koum.
2: Koum ou ye, an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop ti.
0: E mwen ti len.
2: Kouman ni mwen?
0: Mwen kabou yon manje, sa mwen jas ou di fe.
2: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Qui est la? Chabi Noir?
2: Oui, sa katavay kote Pitan Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. E bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loy sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kawite. Men la mo toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pade ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon trou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kon yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se yon. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chute Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: See, mama, go home. No.
3: Miss Colin,
2: sa ki visit yon. Anyway, si Colin,
5: mwen kay bad.

0: kamay.
1: Mwen ki mwen fan.
0: Ou pa sav si kolin kamay deme? Ah, be ou ti las pale mal. Ki nom ki kay maye si kolin? Ma save ki moun, me mwen savi kamay. Me kate moun nan si kolin, ya pes nom bakay maye.
1: Mm-mm.
0: E glasya, mwen dou si kolin kamay deme. Beltin,
1: oui.
0: Si